Tata sante lingi tsukhe nungten thang gato le pangi minto denjo pe lerim khyabda sembona boi. Chamchi dheche ka pisam ki chuchu itu dungdo dita nyamchi taringi lerim nara chanshe di gyable gesa deli le hindi kye na taringi me goju ki gekap chita nangi neche cho sembona.